0: 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, Naglilingkod sa Bayan.
1: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balang abak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inumanda. Kasi nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad yung obra o pamagaral.
4: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
6: Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: It's 8:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
0: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: I have headache. I have body pain. Pag po, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL by Virtual Pag-ibig.
1: Mga ka-vibes, di ba may mga bagay na hindi mo basta pinapalitan, lalo na kung okay naman na. Ganon din sa gamot na matagal mo nang iniinom. Kapag hiyang ka na at trusted mo na, mas mahirap basta-basta magpalit. Kapag sasalikong panulo, aliko manuala karayang sobrang mura. O bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin in right med. Uling ining talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Re-reset tane naman yung doktor ko. Walidad naman kasi, kapantene ning makamalatatak pero agyu agyang aldo aldo may inuman. Anya nung panuling pisasabyan, eh kumagadwang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta right med, if symptoms persist, consult your doctor.
0: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
6: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa kapampangan. At sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-ano mga bagay under the sun.

makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Super.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bakit RitePad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
12: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
13: And go like this.
12: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 9:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
4: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: It is now 9:30 a.m.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
4: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon Z Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Tayo na.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balitang yun. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaxan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaxan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
5: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddali tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddali, komentaryo at balita.
1: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
0: This song is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bakit RightPad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hinang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community. Like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood, healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980. Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
10: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuulungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdali tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Megdali, komentaryo at balita.
11: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Tumatanga kay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Lalo muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
1: Balita at informasyon puro at walang tinitinig. Ito po ang GVAM 792 na nilingkod sa bayan.
7: Bayang nga ba? Maganda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panilo ng kailangan. Bilang ima, bali ko siguradong kapag din ng manda. Kasi, nung kapag din panilo, panatakulog. Balo ko, maging masalesang pakiramdam na. At makapagbalik na nagot yung obro o panag-aral.
8: Karasking panilo, dapat kapag. Metong paalala, iba't yung nightmare. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: This song is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: 9792 ng Lilingkod sa Bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, Naglilingkod sa Bayan.

0: isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matuwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. At usapang pagkapalipaan. At usapang pangkaunlaran. Pamahala, Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
1: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
2: And go like this.
1: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GDAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Nanungo na kami ng mga apo ko.
4: Let's go, lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelet. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelet. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
7: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Medvede tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Medvede. Komentaryo at balita.
8: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
0: This song is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: 1792 ng Lilingkod sa Bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragol ko, Kayabe ay darang normi. Sagana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pagmaragol na yung kapampangan. Aling nakabag malun, aling nakatatangis. O yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing muksikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Isora sa alas 12 hanggang alas 12 yung kagat panapunan. Pampangan ko, pagmaragol ko, yung Kekong Estasyon, GDAM 792.

na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Namumuna na kami ng mga apo ko!
5: Let's go,
4: Lala! Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
6: Enjoy ang buhay, paglagbay sa aray with Skelet. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Networks and sedium is a generic form of Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. You love yan.
7: Enjoy ang buhay, paglagbay sa aray with Skelet. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang ka sa heart at bulsa.
8: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan. At sabi-sabi, mag-usapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-ano mga bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo. At iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!

0: EOB Executive Optical. For expert eye care, come to EOB Executive Optical. EOB Executive Optical. EOB Executive Optical. Love your eyes.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: It's 11:45 a.m.
1: Best time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuulungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Balita at informasyon puro at walang tinitinihan. Ito po ang GVAM 792 ng Lilingkod sa Bayan.
9: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pagmaragol na yung kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis. O yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing musikang witmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabali. Sa oras ay alas 12 hanggang alas 12 yung kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, yung kekong estasyon, GVAM 7.
10: Asna kanya mati kapampangan pantutan kasalesaya.
0: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kaya bay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti, pagmaragul na yung kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis, o yung programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ang oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ding kekong estasyon, GVAM 792.

apat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ay, masayang-masayang Aldo, Lunis. Oy, Lunis. Mayari na po yung piyesta kay Tiking Angeles. Napun po may piyesta kay Angeles. Eko balo nung takalapang maganda kayong na yung magpiyesta kay Angeles. Pero as na pong ka-traffic. Okay, malaos kayo po kayong programang kapampang ko pag maragul ko siyempre. Abi darang Normie, ngining Aldo Lunis, siyempre. Gawan niya yung background, kabang maugto kayo. Banta naman, manyaman yung paugtuan. Ay, sugrado po. Maganang-magana po yung kaya kayong paugtuan. Kaya kayo pong greetings, manayin ko lang kayong, deng makirandang po kayong radyo, panayin ko rin kaya kayong greetings, kaya katamon text line, lalo na rin request, kaya 0906-215-4315. Ulitan kaya po, may nalwaya po kasing text line, kunya lang mag-text eh. Ulitan kaya po yung text line, tamo 0906-215-4315. Kaya naman pong Facebook, datangala po po kayong Facebook. Search siya mo po, karing kaya kayong Facebook, yung GVAM 792, live na live po yung programang kapampangko pag maragul ko. Okay, yeah po, kakalingwan, follow and share po, wala naman pong bayad, palaganapan tayo po yung programang kapampangko pag maragul ko. Okay, masana ko pong kaya katamong greetings, huling po takatambunan ko, ay ninay mo muna yung Dilly Maynard, hello Maynard, siyempre kang Maynard alang kamatayang istorya ng Rafi. Tapos kang Paul Canlas, maya po ugto mo naman, pabatine. Hapong iling pasyon, hello hapong iling. Aldo yung makirandam, pa-request na yung kantang Jose Abad Santos. Tapos kang Jolly, hello mo naman, pabatino din anak na i Jefferson, i Jello, i Jenna, Ampoy Pao. Request na naman yung kantang Leon Guerrero. Oy, God bless mo naman. Okay, patugtog tanin kang Maynard, siyempre, itang kantang paborito ng istorya ng Rafi.

0: ng desa dalang.
1: Okay, magbalik tamo po. Pasensya po, live ating akakalbit. Nay kaya ting biglang akakalbit, mawala ko. Ating ko po pala ng akakalbitan niya, bigla kong mawala king ere. Pasensya po, pasensya. Balikan tara rin kaya katamong mag-request kang aling Marilo Kasupanan Guerrero. Masayang aldo, linus mo naman. Dakila kayo maim, buli ng damdaman, dakal pong salamat. Ay pasensya po nang kahit yung kung akakalbit. Anang kasakit at ang ating kangakalbit talaga ka rin yung pindutan kaya ni. Mas, kaya mawala ta kayong ere. Okay, dakal salamat kayong pamag-share. Senior na yung aling Marilo. Dakal salamat. Tapos kang Sambile Asuncion Sandy. Masayang aldo mo naman. Pabatino din Sambili family ning Comillas Lapas Tarlac. Itatang Fel, Imama Violi. Lagi lang makatunin. Salamat mo naman. God bless mo naman po kaya kayo. Dakal pong dakal salamat. Kaya pamag-tunin nyo kaya ning programa. Kang Ernie Pineda, Maya Paugto. Request na naman tangkantang liling. Handog niya karang karening tropa na kang Jamaica Kanilaw, i-pharmacist Kyle Yane, Kyle Santos. Salamat mo naman kang Ernie Pineda. Okay, balikan tala po rin requested song. Itang kantang Jose Abad Santos para kang Apong Iling Pasyon. Apong Iling ay nene paborito mo.

Ay, ba't naman ka nga Sambile, Asuncion, Sandy, request niya itang lugod ni Indu, buri na itang babaeng migkanta. Salamat mo naman. God bless sa lahat, Ana. Uy, dakal salamat, Sandy. Tapos kang Janet Sikot. Hi, Tita Ganda. Uy, salamat, Janet. Pabati ni Rain Francisco taga Barossa Face 2B Apitong Street. Birthday na ngini. Uy, request niya naman yung lugod ng Hindu. Kang, happy birthday kang Rain Francisco. Happy, happy birthday. Tapos kang Rolando De La Rosa. Maya Pogto mo naman. Pa-shoutout king kayang anak. Ikagawad Jovi De La Rosa ning barangay Kakutod. Mr. 24/7 na serbisyo. Wow, sana all natin lang 24/7 na serbisyo. Okay, balikan tala rin kantang mga request. Leon Guerrero para kang Jolly.

0: Ay, iba naman kang Dennis Galapon. Uy, Dennis, long time no see. Kalagad. Kalagad na nang lunto. Dennis, kining ka na akong programa. Kumusta mo naman kaya ka ako, kay Kumo? Siyempre, shoutout ni Imana, maakirang damingi ni. Inanay Aning. Hello, kang Nanay Aning. Ang po kang Tatang Danny. Kareng anak na Dave Andre, Iodri. Ang po kang Dea. Shoutout niya mo rin ng asawa na Ann. Request ng kantang Mangalis at Bu. Salamat mo naman. God bless. Ingat lagi. Salamat, Dennis, at makatunin kang ini. Tapos kang Bapang Romeo Lagman, Maya Payaldo, Lunis. Pabati ka rin Lagman Family. Ning Barangay San Jose, Purok Uno, makabebe. Kareng pinsan na kang Ambet, kang Jenaline, kang Sherilyn, papaplay na siyempre ang kantang paborito ng Bapang Romeo, ang kantang Lugod ng Iba. Salamat, God bless mo naman, Bapang Romeo Lagman. Kang Mendoza, Andy, pa-shout ni Janjan Supan. Shoutout kaya ka Janjan Supan, ibat kang Andy. Maya Palunis, shoutout kang Aita. At suya ka nung Macau, makashare kaya kaya hining programa, Andy. Sana share me, banta naman makirandam niya kaya hining kaya katamang programang kapampangan ko pag maragul ko. Okay, alas 12:29 mag-time check ko pa mo po bayo ke. Ano, mag-commercial bayo ko sundo rin kanta.
1: Asan na rin na purgasan desan nalaga abitikaswe.
2: Tumatala kay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan.
3: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
4: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating iparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
5: Up! Pampanga!
4: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
5: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
4: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
6: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
7: And go like this!
6: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Hunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Makiramdam kayo pong Kapampangan ko, Pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Ay, ba't naman kang, ano niya kasi lagi yun yung babasan ko dapat. Kang Ronel Basa Ramirez, hello mo naman kaya ka siyempre, shoutout ka no kita King Meto nga, hotel balibago maglinis lang aircon, sorry Ronel, eke pwedeng sabihan itang lagyo ng kung kumpanya na ng hotel, bawal kaming mag-endorse ne. Kang Rolando De La Rosa, request ng Leon Guerrero, ita kakapatugtog na palagi ako, dimdam mo ne Rolando, nakal mo namang salamat, more power and God bless mo naman, sundo tala po rin kanta para kang aling Marilu, dakila ka ima.

Maya po tumo naman kang Ruiz Harvey. Masayang makirandam kanu kaya ni programa habang gagawa yung floor plan ni mga tang tide ko kanina ya. Floor plan ni Foreman Froilan. Balamo tang twister ya. At maglinis siya kanong barak si Tantan Moro. Papaplay na yung dugot malama rin eh. O, tinugtog niya ni Jose Abad Santos. Sana more power kay KPK. Ay, wabo rin na sabihan. Makirandam yung marano ni Ruiz. O, tinugtog niya pini Jose Abad Santos. Kang Nikki Pineda man lapas maya po tumo naman kaya. Tapos kang Meljoy Sampang Miranda, maya po tumo naman. Shoutout ka rin penga rin na. Eddie Miranda, Melita Miranda, ating paunakanay Sak, Tyler Miranda, salamat, mimingat po, uso yung trangkaso ngeni. Halos may naglagnat lang ang kano at sisipon ang pong kukuko. Baya yupi kay kaya nuling emo. Emo yan yung uso, pati dengue. Basta mimingat talaga, uling pati dengue, uso. Okay, patugtog tayo ng request ng Bapang Ernie, kantang Liling.

0: Ay, ba't naman kan, Jacqueline? Kulala Castro, maya papagtuan mo naman. Uy, manang katsyang mangan, kanyaman yung ulam ng Jacqueline. Derang tilapia, okra, balasenas, mustasang pontagilo. Naman, kanyaman yan. Siyempre, request na yung kantang Bieda ring maka-abroad. Handog niya kanuketang bayona na atyo aliwang bansa. Salamat and God bless. Sana makashare ya kaya ining programa ni Aling Jacqueline. Banta naman dugo damdaman ay tangkaya kang pag-greetings kaya bayang makasuelo. Tapos kang Mel Joyce Ampang Miranda, lugod ning indu mo naman ning request na talagang panayang most requested ding lugod ning indu. Tapos kang Manlapas Nikki Manlapas request nga pong andring itang dalaga ngini Ampong dalaga kanita. Uy, batsmate Dan Liwanag, maya po kautuan mo naman, kumusta na mo naman kaya ka long time no si Wapin o teka makikit na yung ating tangganap. Masaya napo na tiyo kami kang Meg oneng ating kakanuwata ang misa migmisa migmisa eh siyempre yung pari mi actually liya po pari magsilbiya naman kaya pisamban kang Dennis Manye Aromi lampasan ko tita ayan, kaya magmessage na ako mo ulit halika mi lampasan na binasa ke uneng siyempre rin kanta tuki tukila balo mo na nung karakaldeng mag request kanta Dennis makalista yung kay mo yung mga kalista bu pangadwaya kanyan karing play ko kanyan shout out ni manay Nanay Aning Apoy Tatang Danny. Shoutout mo rin karing anak na Dave Andre Audrey Ideya. Shoutout mo rin kayang asawa na Ann. Request na yung mga list of boss. Salamat, ingat, God bless. So yan, bali may katatwaya. May basahin kaya kakanta yung Dennis. Salamat kayang patamsap ng Bapang Jerry Manalo. Okay, time check. Tapa mo po ba yung kosundo rin kanta. Time check.
1: Muli ko sa desan talaga.
2: It's 12:45 p.m.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen soldier for up to 3 times faster body pain relief.
10: Makaramdam kayo pong kapampangan ko pag managol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Mamasa akong mapilan na greetings. Bayo ko patugtog din may request sa kanta kang Bomberoy Kasupanan. Maya paugto mo naman. Shoutout kang Imana, kang Imangiling, ang po kang Darang Pining. Oy, umpisan nyo na yung kanu. Atin layata ang sesyon. Atin layata ang sesyon ni Imana Yapong Iling ang po'y Idarang Pining. Kang Samson Valencia, salamat kayong pa number one. Uy, Dan Share, iba't kang Darang Ophelia Laksamana. Sundo tala po rin kanta para kang Sandy, ang po kang Janet. At yung pang may itong mag-request, ay akaling mga kisunod na yun. Kantang lugod ng Indu, do, siyempre minunang mag-request si Sandy. Iburin na itang mag-kanta, yung babae, kaya abe-abe na lang. Ay, nina yung lugod ng Indu.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

Ito mo naman kaya ka, J.R. Swing Gomez. Ako, musta? Papaplay na yung kantang Dalagang Pampanga. Kangaling Ophelia Laksamana, Maya Pog, ito mo naman. Uy, salamat kayong padarang Malagupa. Shoutout na yung wali na, Ian Grace. At kang tatang na, Efren David. Papaplay na yung kantang Ikang Tune, Liguran Ko. Daka mo naman, salamat kayong pamag-tune nyo. Kangaling Aurora Violenta, Blessed Monday mo naman. Kaswelo naman, ano, Aldo to na yung programang KKPK. Wamedalas kong yan yun, uling ala kong ingatan ako. More power and God bless, request ng kantang Leon Guerrero. Ay, sorry, aling Aurora, may play ne. Sabi ko naman, maranong kang mag-tune in. Alas 12 pa, mag-tune in na ka. O ito, may play ne. Pangapat siya ka rin kantang may play. Ayan, marano niyang may request. Kaya, yan tutuki, maranong kang mag-tune in. Darang Aurora, eh kung naiabalik yan kasi may play ne. Kang JR Swing Gomez ulit, shoutout kang Ma'am Elizabeth. Habang mangupit siyang nano summary, pakiling-kiling niya pa kanukay ang buntok na. Bating katang-kantang ba kanya na itang pakiling-kiling. Itang aro-aroana ni katimyas na nitang dalaga. Uy, ka nga Bapang Jing, kabosing, Alvior, hello. Kuya Jing, okay kumumusta mo naman kaya kayo, lalo na kang Ate Litz. Uy, greet niya ka nung happy birthday, ni sister na. Happy birthday kang Felicidad Alvior. Sana makashare ya kayo, Kuya Jing, banta na marugod, damdaman yung pag-greetings mo. Kaya happy birthday kang sister ng Kuya Jing, Felicidad Alvior. God bless mo naman. Okay, sundo tala po rin kanta, Mangalis at Bu. Dennis, ay ninang kika, Mangalis at Bu.

0: ba't naman kang Aling Aurora Violenta? Hello, Aling Aurora. Siyempre, papagrit na lang din pinsan na. Deng pamilyang De Guzman, King Barangay Santo Niño, Concepcion, ang poreng may asawang Reynaldo Abeliano Nicasio. Alaya pa iba pang Reynaldo kaya ng programa eh, pambakatsunin, nang kaya madalas siyang matatauli, nang kaya kanurugubi siya. Kangaling Senayda Panlaki, maya pa huwag tumu naman. Siyempre, shoutout kay ang asawa na kang bapang Nestor Panlaki, panelang makinandam king programa, takal pong salamat kay programa, kapampang kupag marakul ko. Request na yan itang kantang Sugarul. Okay, linista ako na yan actually itang request mo darang Senayda. Kang Migs Adona, maya pa huwag tumu naman. Request na kanong mama na itang kantang Senior Citizen. Shoutout kang mama na kang Apong Seding. Shoutout kaya ka Apong Seding. 80 years old na pala Apong Seding. Sana mag-enjoy ako rin kantang Kapampangan. Kang Go kanilaw Mayuyo at good afternoon mo naman. Greet no din anak na kang Ronald, Cora, Connie, Sandy, Cecil Jr. At Ate Ana Imbale, Siping ng Eskwela, Santa Rosa. Ay, malapit ka. Malapit ka pala kayong manuyang ko. Kalampas kitang eskwela. Magkaili ka eh. Akaki mo na rin ang antena na ning Voice of America ita. Nang kaya mumunta kami ka rin. Sana misan mikit ka. Tapot ang muntao ka rin eh, aling go. Kang Dan Cuellar Cabral, maya pa huwag to muna man. Request na naman ning lugod ding hindu siguro ni sorry, may pasok. Nano, ipatugtog ni Dan, okay? Commercial ko pa mo po. Bayo tala, sunduren, kanta.
1: Abe, Picaswell, pidinang kapas ng nawang pin.
2: Balita at informasyon puro at walang tinitilinga. Ito po ang GVAM 792 ng Lilingkod sa Bayan.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa fire.
4: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Makiramdam kayo pong Kapampangan Crew, Pagmaragol Crew, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Hoy, shoutout kang Mami Elizabeth. Siyempre, ibat dyan kang JR Swing Gomez. Kaabang mangupit siya kanong sa summary. Nenala kayo itang summary. Mga patera kya, karing kantang Kapampangan. Ha? Wag na naduya kanya ni Mami Elizabeth. Ne? Okay, sundo tayong request ng Bapang Romeo Lagman tang kantang Lugod ning Iba.

0: Maya, pahugto mo naman kaya ka darang baby, yabot kabigting. Oy, 72 years old na ka, no? Oh, bagya ka pala may dagdagan na edad ko yung edad ko. Apat mong banwa, tagahanga mo ka na. Ay, salamat, darang baby, yabot kabigting. Sana dakal na pa rin tagahanga. Kung baka niyan, sana ishare me. Ishare me ka rin kaya kang kakaluguran. Request na yung kantang atin ko pong sing-sing. Dakal mo namang salamat. Kang darang baby, yabot kabigting. Hello, hello, kang Richard Dungka. Tapos sa Maya Pauto mo naman, kang Isagani Miranda. Oy, darang Normiana, paki-shoutout kang Paring Pet Dung. Oy, shoutout kang Paring Pet Dung. Ay, ni kanong makirandam laking lalam kawayan. Oy, sana share mo naman. Banta, dakal na rin makirandam keng lalam kawayan. Time check ta mo pa. Time check ta pa po. Bayo tala sunduring kanta.
1: Kabantangan mo muna yan.
2: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Balita at informasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, lala!
5: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelev. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelev. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yung lab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelev. Lamang sa visa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
3: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: Makaramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Okay, ayun yung makatuking request mo, darang Jacqueline Kulala Castro Yapen. Ayun yung beda rin maka-abroad.
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Buri na naman kantang Tolits. Tolits Kalmay, tang kantang Eko Gumaga. Tapos kang Alfie Tan. Pa-shoutout na yung nanay na, Nanay Leti. Oy, shoutout kaya ka Nanay Leti. Request na yung Dang Balen Concepcion. Sana mag-enjoy ay Nanay Leti. Karening kaya kamong kantang Kapampangan. Kang Melvin Ruiz. Nano na kaya ang Harvey ni. Maya Pautumo naman. Shoutout na yung Boss Rambo. Ang po kanoy Sider. Kasalukoy yung Manya Ble Kamuting Gapang. Nano, Manya Ble? Sasable la ba rin Kamuting Gapang? Dakala salamat. Request na naman itang kantang Bie Ortelano. Okay. Patugtog tayo pa yung kantang request ng Apong Andring. Apong Andring, ay nineng kaya kang dalaga kanita. Dalaga.

0: Ay, pa-shoutout ng Nikki. Nikki Pineda Manlapas, pa-shoutout ni Rina, Ampoy Nico. Sana makirandam na rin pa-shoutout. June, Nikki.
1: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Como mi kaidad na la Naalano ng lugar Ketoy balentang sinto Naalano ng lugar Ketoy balentang sinto
1: Iba naman ka nga Bapang Reynaldo Magat ni Casio May tauline na naman Siyempre hello Keka Siyempre greetings ka no kang Rosie Kang Angelito Kang Joan Garcia Kang Abed Hampo kang Janet Laksamana Kang Aurora Violenta Mapayadarang Aurora Violenta Chuya May ano niya At po siyempre kang misis ng Bapang Reynaldo Yaling Abeliana Ni Casio God bless KKPK More power to your program Dakal salamat Papang Reynaldo Ken tutuki maranon ka Banta makapag-request ka Okay time check ta pa mo po
2: Takpan mo
3: It's 1:45 p.m.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balitang iyon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Okay, request na namang darang baby yabot kabigting. Itang kantang atin ko pong Sing Sing.
4: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Atin ko pong Sing Sing.

0: mag-birthday ng Emmy. Happy, happy birthday! Sana po enjoy ng aldoning kaya kayong kapanganakan. At sana dakal pang birthday sin datang. Pero peka importante, sana ating handaan. Ganto, dakal lang kapangan, okay? Mayari na po yung kakatampo nga itong oras. Yan yung programang kapampang ko pag margul ko. Hey po kakalingwan, every kissing is a blessing. Every day say gift, dakal tampo pa salamat. Karin biyayang bibiyan ng Ginoo kaya katamu kilom ni Ngaldoldo. Stay safe palagi. Enjoy the rest of the day, okay? See you po tomorrow. Sana po bukas netang mitatauli. Maranon la, banta damdaman do rin karelang request sa kanta niya po. See you po tomorrow. Ingat-ingat po. Uso po yung dakal na sakit ngayon may alwa. Lalo na po yung dengue. Uling dakal danum. Anyapin, ingat-ingat po.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating iparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
4: Up! Pampanga!
3: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
4: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
3: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
5: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
9: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shawin na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: It's 2:30 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 2:45 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Pilipinas!

0: It's 3:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM's service model of naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Kung hayaan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Pila, pila.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
1: Balang nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, makal, pati panalo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading naman da. Kasi, nung kapading panulo, panatag kulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad yung obra o pangag-aral.
2: Karasking panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: I have headache. I have body pain. Pag-poo. Pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
6: And go like this.
5: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GDAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
9: Luwak ha!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelet. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelet. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kapampangan ko pag maragol ko. Kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. At maragol na yung kapampangan. Aling nakabahat malung. Aling nakatatangis. O ini yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis. At karing musikang with mong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko. Makiramdam kayo pakamalan kung kamali. Sora sa alas 12 hanggang alas 2. Ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko. Ding kekong estasyon. GDAM 7. 792.
13: O sana kanya mating kapampangan pantutan kasalesayan.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GDAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig dahil sa inyo. Patuloy din ang paglilingkod ng GDAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GDAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
2: Amen.
3: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Mami, gustong atinlata, leyo, putla, bota kulang kadaya.
5: Minom kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 790, naglilingkod sa bayan.
9: I have headache. I have body pain. Pag-flu! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
15: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
16: Aray, sakit ng katawan ko.
17: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
20: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
21: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
22: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
23: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
23: Mag-Enervon Z Plus ka na!
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: All new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
8: Balita at impormasyong puro at walang hinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
28: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
29: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
30: Let's go, Lala!
29: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
31: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Unilab yan.
33: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
34: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddavid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meddavid, komentaryo at balita.
2: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Pila, pila,

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Balang nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panalo ng kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading ng manda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad yung obra o pangag-aral.
8: Karaskin panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Justo nalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senet Manalo.
6: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shawi na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
17: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood, healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.
0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
18: Mami, gustong atin lata, Leo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Pila, pila.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 Sabayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kung hayaan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: 7:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang

0: VAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: I have headache. I have body pain. Pag po, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Magdadid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Magdadid, komentaryo at balita.
0: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
10: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
12: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Mag-Enervon Z Plus ka na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
16: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
17: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa set manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash shawi na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOHFDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
22: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ang lahat ng yan, tayo na at ating iparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
23: Up! Pampanga!
22: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
23: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
22: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa hindi lang ito.
24: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Mami, gustong atin lata, Leo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Balang abak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading lumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad yung obra o pamag-aral.
8: Karasking panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't yung right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds. Super C.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ko dito eh. Sasamahan ko lang naman dapat si Mark, tapos pinag-auditions na rin niya ako. Ako pa pinagbayad ng pamasahe namin. Sabi pa niya, pag kinabahan daw ako, ipikit ko lang daw yung mga mata ko, tapos isipin kong kasama ko yung taong pinakagusto ko sa ibang lugar. Di lang niya alam, siya ang gusto ko. Niyay, ako na lang pala natitira dito. Okay, nakabahan na ako. Ano pa itong pinasok ko? Ayan na, tapos na siya. Ako na. Ay, umiyari.
2: Ex, please.
1: Che, pangiti-ngiti ka pa dyan. Kung di lang dahil sa'yo, umuwi na ako eh. Nakakatakot naman yung mga judges. Mukha silang galit. Bahala na nga.

niya. At yun sa pinakamanito natin yung mga trabahan, teorya, dahil nag-iwoma ang dahil. Okay,

sa panguna ho ni Mayor John Lasardin na ayat aus puso.

niya lang, medyo talagang kailangan lang, medyo masamay natin niya pagkakang tama. Aya, good morning, Boris.

0: kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 790, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragol ko, Kayabe Darang Normi. Sa gana yaking kulturang Kapampangan yung programang iti. Pagmaragol na yung Kapampangan. Aning nakabahag malung, aning nakatatangis. O ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabalis. Oras ay alas 12 hanggang alas 2 yung kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, yung Kekong Estasyon, GVAM 792.
2: Asna kanya mati Kapampangan Pantutang Kasalesaya.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shawin na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusugin daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Yun ilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for

0: traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabond!
2: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan, sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-ano mga bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo, at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
5: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It's 6:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Hi nako mga ka-vibes! Sa taas ng mga bilihin ngayon, bawat piso talagang pinag-iisipan. Kaya pagdating sa maintenance medicine, mas gusto mo yung hiyang ka na at trusted mo na. Kasi kung okay ka na sa iniinom mo, bakit ka pa magpapalit? Kapag sasalikong panulo, alikumanwala ka rin sobrang mura. O bayong tatak na alikukabisado, panintunan ko pa rin in Right Med. Uling inin talagang pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi, kapantene ning makamalat tatak pero agyu agyang aldo aldo ming numan. Anya nung panuling pisasabyan, eh kumagadu ang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta Right Med, if symptoms persist, consult your doctor.
10: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.

0: It's 7 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Megdadi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Megdadi, komentaryo at balita.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GBAM 792.
7: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
2: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bining ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Bayang nga ba? Maganda ako para king pamilya, pamangan, makal, pati panilo nung kailangan. Bilang ima, buli ko siguradong kapad din ng manda. Kasi, nung kapad din panulo, panatakulog. Balo ko, maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad yung obra o pangagaral.
7: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Balita at impormasyon puro at walang hinihilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Noong kumakanta pa ako sa Olongga po, merong isang babae doon na nagtatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit daw niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot ng kwento niya. Para bang yung mga nababasa natin sa comics, napayak pa nga siya. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung marinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya. This song is from Wilbert's Hard to Find.

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurulan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Kumbayan, ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBA AM 790, naglilingkod sa bayan.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon-Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon-Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon-Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon-Z Plus.
6: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuulungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko!
9: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 8 a.m.
1: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
2: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating di pa rin ang pangarap ng bawat mamamayan.
3: Pampanga!
2: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon.